Anta kazaripi, yachakuska hawaza yachanakunataka, ama chayllatatik kutin kutin yuyarikusunchik. Astawanpis, alli yachak tukungapak, yachaspa katisunchik. Wañunaman pushak millayta ruranakunataka sakishpa, Diospagman kutirinatapis, taita Diosta imashina krinatapis, ama kutin kutin chayllatatik yachakusunzacho. Capítulo 5, verso 3, pirikuitukunchik, sinchiyashpa katina kashkamanta. Allí yachak tukungapak yachashpa katishunchik. Katina kanchi mana sakirina kanchi. Krikausay pika pactashun, krikausay pika sinchiashun uyakuna. Chinasatis capítulo 5 verso 13 pi nin Dios pakshimi. Lichillata ubiashpa kausakuna shinaka, chuchuku wawakuna shinami. Chasnakashpami Dios pakshimi nishka shina kashkata ruranataka mana yachankuna. Kashkataka wawakunaka mana intindi tukunkunacho. Yuyakunaka intinditukumi ima kashkata, ima aji kashkata. Chaymantami wawakuna pahka tukui rikurin mana aji kashka. Chaymantami wawakunaka yaya mamataka mijay piru mana aji nishpa riman huchachinkuna musukunapis. Mana intindinkuna paikunaka, paikunapak ajipak imatapis nyukanchi rimashkamanta, harkashkamanta, disciplinashkamanta. Nyukanchi disciplinakpi ninkuna mijay manta chayta rura. Mana aji nishpa ninkuna. Mana chaskishun ninkuna disciplinata. Mana chaskishun nin mandashkata. Kacharishka kausashun ninkuna. Paikuna munashka pi kausashun purishun ninkuna. Uchilla wawakuna shina kajkunapajka. Kashkata ronaka. Mijay, manaji, kashkamanta, firumanta chayta ruakushkatami yuyankuna. Shinapsh yuyakunapaj. Nya sinchikunapajka mana chashnaka kanachukan. Rikuitukunchi wawakunapi. Ninchiknya samarinamun richun wawakuna. Utka samarichi durmichu nishpa nya sirichinchi. Pero paikunaka mana siririshu ninkona. Pugzaku sunzanin tuta kama kutin kayanti tutamanta mana hataritukungapa. Mana utka hataringa. Chaita yachanchi ya mamakuna. Pero sinapsi nyukanchi nya siririgni nya samarigni nishpika. Wakankuna, kolerankuna, pinyarinkuna, miji, manaji kangi nishpa ninkona. Nishuncharishu uchiza wawa ima. Mishki muyu kunata. Sukpunda entero tapstuki mikosaninga paika. Pero nyukanchi yachanchi manaji kaskata. Chaimanta harkanji, chaimanta kichunji, pero kichukpika wamraka singunga, wakanga, kaparinga, tukui, manaji kashkata paika yuyan. Imamanta, chairi, wawa kashkamanta. Krikausay pipi chasnajati imeitukun kuyashka uyakuna. Iglesia pi disciplina sunikpi, kashkata ruasunikpika, kuliran, kaparin, wakan, kamin, reiman, tukui tamiruankuna. Nyukanchi congregación iglesia pi wawashina kaj krikunaka. Mana sinchiashkamanta, paikunaka mana disciplinashka kashunin, mana chaskishunin disciplinata, piru manta, miji manta, chasna ronkuna, piñashkamanta, y chasna disciplinashunin nishpami rimankuna, huchachinkuna, kulirarinkuna, u iglesia imamantap rinkuna wakinkunaka. Mana sinchiashkamanta, mana espiritualpi yuigiashkamanta nitukunchi. Verso 12 pika nin, kaituki watakuna pika, kankunaka nyamari, yachachikunapish kanakangichi. Chay pagrandika Dios pakshimi manta punta yachachishka hawaja yachachikuna tamari kankunamanka kutin yati yachachina tukun. Ñami yachana horas, Dios pakshimi manta rimashpa ima yachaykunataka ñamari yachana kanchi, ñamari astompis yachachikuna kanchi. Shinapish mana entendinkunachu. Chay mantami mana yachachitukurka kay Hebreos libruta kishkak astawan alli yachaykunata, astawan sumak yachaykunata mana yachachitukurka. Mana intindiskamanta. Chaikunata kanya yachana karka. Sinapsh mana yachaskamanta. Mana intindiskamanta. Mana kaikunata yachachitukurka. Kuyasku yekuna achkakuna. Nyukanchik kanyamari yachachikuna kanakanchik. Yachachishka jakatikunchik. Mana kaiwan kanesha ninichu. Mana yachanata ministiskata. Tukuikuna zatimi ministinchik yachachishka kanata. Tukuikunami yachakuna kanakanchik. Kaimundu kaipachapi kausashka kamaka. Ministinchik mi yachanata. Tukui konazati. Chinakajwipish achkakuna, mana yachakukuna sulu kanakanchichu, yachachikuna pishmi kanakanchik. Achkakuna ministinchik yachachichu. Shuk congregación shuk iglesia pi mikashna tukushka. Iglesia musamushka michikuna, kimsa michikuna shinata rukchishpa kachashka. Mana aji yachachin, mana aji wijan, mana visitan, ima tukui huchachikuna tsurashpa, rukchishpa kachan, rukchishpa kachan. Chemanta nyuka yurikurkani, tapurikurkani nishpa, michikuna tapis astawan yachak kuna kashpaka ima nishpa tikutin paikuna zati mana yachachinkuna
imanispati kuti pai kuna zatimana sayaring, michi kuna tukunaman, yachachi kuna tukunaman, suyang kuna kayakun kuna, michi kuna samuchunispa, michi kuna te kayakun kuna. Imamanta, wawakuna sina, pai kuna zati sakiriskamanta. Iglesia pa trabajo kakuyaska uyakuna, kanmi wawakuna ta yuyakunaman pasachina. Iglesia pa rurei kakuyaska uyakuna, mana kansu, inkitaspa wawakuna ta charikungapagja. Wakuna solo kachun, chasnaza katikuchun, mana chaichu iglesia poruraika. Hasta wampis iglesia poruraika kangmi, wawakunata sinchia china. Wawakunata astompis yachachikuna kachun rurana. Chaimun mi pusana kanchi. Chaipag mi congregación iglesia ka. Kikin sug iglesia pikangi chari. Pusakunapag lider kunapag muneika, mana kanchu, chaisepiti. Uchis upa oakuna sinata, chaipi charikuna inkitaspa puja chispa sina, charina pahka mana kanchichu pusakuna líder kunaka. Kikin su iglesia pi kikin su congregación pi kak pi kajuyaska uyak, nyuka munai mikan, sinchi yachun, uinyachun, nya yuyak yachun espiritual pi, nya yachachikuna kana munchayachun tukui krikuna zati. Achkakuna mi iglesia pika, uni watakunata purinchi, uni watakunata puringiti, chinapis imata mana rostangichichu. Sinapis mana yachachingichichu, sinapis ima azita mana rurangichichu, mana yachachiskangichichu ima azita. Astompis supinga imikan congregación iglesia pajka, wawakuna sina sakiriska manta. Uinyanaka, tianati imikan huyaska uyak, kausipi riku itukunsi suhuchiza wawa wacharin, mama puwiksa manta zuxin, mana chaipi sakirinchu, mana chasna solo kanchu, ari kazari pi ministimi ayudasun, sinapis nya sinchiaspakatin, uinyarispakatin, nya hatunyan, pajtaswa mikatin. Chasnazati mi espiritual causa y pipis cuyesco escuna uñerispa pachtaspa katina kanchi. Kikin wacharishkangi, krihtu kuskangi, sinapsiña charingi, y adios pagnampi chusku chunga watakunata, iskichunga wata ima kimsa chunga wata, chusku chunga watata y adios pagnampi kangi, y imata kikin mana roskangi, ni tukunimi chay runaka chay warmika imapag manavali runami. Wacharishkangi, uñashkangi, mirarishkangi, sinchi yaskangi, kikinka nya wanyuitukungi. Imamanta, yachaskangi nya, yachachiskangi kan, rakiskangi kan, suktikunapi tarpuskangi, chaypisi nya kikin nya wanyuitukungi nitukuni. Sinakakwipis kikin, krihto kuspapis, imata manaroraskangi, nya uni watakunata, krihmikane nispa kausaskangi puriskangi, pero ima ajita manaroraskangi, imapak manavali runa, imapak manavali warmimikangi. Sinchi mikai huyaska uyak. Sinapis huyaska uyak, nyukamuna y nyukayui mikan. Kikin wachariska kaspaka, uinyarina kangi. Chaitami yuachishanimi huyaska uyak. Wachariskangi Dios panyampi. Krihto kuskangi, uinyari. Sinchi yaspaka, yachachih kanaman michayana kangi. Manakaika asa kunapagza tsu huyaska uyak. Tukikuna tami Dioska kayaska, tukikunami mi Dioska kaiminga itakuska. Huyaska uyak, nyukamuna imaka manakansu. Wawakuna zawan su congregación tacharina. Wawakuna hunda iglesia tacharina. Espiritual prismakuni. Achkakuna miña pachta tachaskish kangichi congregación pi iglesia kunapi. Iñami horas kan kajarina kausaita. Iñami horas kan kajarina pachta chinata rakinata. Yachaskangichi uyaskangichi masna yachachiskata. Dios paximi predikaskata. Chaskingichimi achkata miña chaskish kangichi pachta ta miña charingichi. Chinapish kajarichi huyaska uyak. Kausanata, pachtachinata, rakinata, kazunata uyakuna. Kishpichi Jesucristo, chaymanta mi wanyurka. Kunanka kikinta kumbidani yuarichun, kan wacharishka punza montigrachun, kan krihto kuska punza montigrachun. Masna tiempo tikpasashka huyashka uyak. Iskikijaja krihkashpaka, ama sustarichu. Sinakakwipis kikin nya, iskiwatata krihkashpaka, nyami purita kajarina kangi. Suktawata krihkashpaka, nyami kanka, sinchiana kangi. Nyamana upa wawachu kangi. Ministingi minya sinchi mikuita. Kikin kuti nya chunga watata krihkashpaka, nyami yuya kangi. Tapuni, masna tati kikinka uñashkangi. Masna kunatati bendisiashkangi. Dios pang nyaupakpi kikin jati aji riksiri. Ama zuzaichu, ama krichichu. Hintikunata krichitukungi umaitukungi. Dios pagnyau pagpi tapuri, riksiri, yuyari, ima tatih kambah kause unrora gringi. Dios wang arini huyashka uyak. Asaja punja kunatami charingi. Mana achka watakuna tiancho. Ya Dios wang arini, wacharishka kashpaka, winyarina sinchiana mikangi, mirana mikangi,
ama upa wawa sina katichu Cristo saipi. Yachachih kanamangmi kikin chayana kangi.